0: Yaptı 400% şiralde onnalluni ubbarumini taşşirik paldiyaruni okkuninga 3 kolluktu unnu şirakkın yaptı okkuninga 4
1: Bakuru pakpajo se sewe bakma pakmawa majo kaba pakmawa ay ba bo neak po aksaka bo pakmani
2: tan unnu unikalo tuk kaya sigakan unnu amat kampanye kamanu tuam yu tau yuk lu kasim manda tai suminga inya tokai okasing ini suri yuk sari lau sema yuk tuk tuk yu kami gu kau siya lu galas lu kanga gu kanga gu unang kanga gu tu tetap tanong mimat jai masul ikai kan nong mi kami suri unik kanga suri kayu sini yang mat tanah siya ni unik kanga yang manai
1: ayo tak suni kako tegana au jegami upek ngegami ya harok to kami ay ya pangnyuwa
3: na dapo time di tamau na time na tukku ta lao khmalik tugu alga ru ngok ma upin nga ngul me ti lugu tama ni le khaman ni me le tugu kam kok lug ni le me lao khuta ke bia le me lao khuta tamau nga mi chi mu ba le le ne gapta kamane ng milang mi gapta takuan ni tiket kok tua mi upin lang ulang mi tilu amma pinga chu ni tuk tulang mi gama taip ko tuk tu tat ta pinga chu akhir ye xero galo akhro he kok ti ta yu hile gama pinga hu tai ma al ga gu ngo ga ga ata u hi ala ok sunga amma ape al ga gu ngo mat pinga hu ga sunga siana tuk tuk sok hewan dia gaya kata dengan oke urup kau mutat bani oke mut atau hek sungai tuk tuk pak sungai pitalau semanya tunga raya tuk tuk sok luang itu nangup lunga pilau kok semanya ayong nak pang mata tai mali tai kangen asra agung kanang matahi to ang mualeng migap tamaw nga kanit to makakliwan liste ulaleng nagap tahunaw ba ay ma sabat ni kukiyo kaksong ituktun nga lao kama ay ni kukiyo kaleksong ka pingasyo ni tuktuli lao kama asra agung kanang man tamao nga lo no palle le suta upin nga sak man tahi to ami uta le suta tahi to ami la o ke bluta upin nga ngok mat a to no hu bluta tahi to ab da kun ni nga lo tamao nga no nai nang mo upin nga ke u la o suta a o yang mat nai ni u ke o ka le tsunga a to no hu mo a pun to no hu mi no na ka le suta tai ma lo uyum ngat kundu ukualu amit nat ku unani tarayong mil tau blau ya laung mata unak tamau nga tikit tayo matau nan lang naktu himang miyok huli ahiyap tau tamani kikik tau yamit palik suta kapsinigim na kole ni ilap lugin luwa ukiyo kat na ato ala kalawa ko nga tayo ka niya kikik tau yami upin nga aksiw lang mi gapta upin nga aksiw to akpali gapta tayo ka niya ingin nang niya lang niya kasuti at atat siya kalu ananat siya kalu tayo ka niya nung nakakain na tinluta tukuban liya kao yang niya lang niya kasuti alkago ng okay pagsuti tukot tau mata ang na kalu tayo ka no nagiya to kala upting ni tukong ang mata at ako ang mga kikik tao yami kapulo katala o kiblo nga ikalong ni kakiwag nun kahali ka maay ka ma takwali nakigid nang niya likalo ang mitidlo nga at hatat siya maukaw ting mga ikaw o kimi tunik kahalugin akiat tong ilaw lang ma hapi lang niya ito gama ko, nirinahalaw gama, nirigong maakitok niya ito gama. Kinmin ko, tunikalong ikalong ni pikong mga. Pukat na tayo natatasto ko, hublo ko ya. Akiyak si Bugilik at kauna ni higyak pa ni hamanihak ka itang mata. maani de kadwan itu persi magapta imang mot kanin ni lokto de tau nani in mata unga hit na to mi ak yak se bu de patka ne biak to ke ta wa ne ke wa to mi a hoila ai tok tok palle ago ak so wi to ha ko le punga pek palung mi to ha le gama kain na da uge ago a hi pi la la ga lo ak so wi ku uge ago huk to kap langit ka lo ang nang mat ilangin lo ay tok to le suwit tay ma ilangin huli ay tok ka na wi no huli to ha to in na kama tuhan nak lo ak palang nak sao yalak manap lahat nahalagi at siya kama hila may pek paluk tu yung matayin na ha tiya na iliok to kinik palya kaya kama tay na ino tuak takpa ni hila may kayo tuwa ihangat tuak sana ito yung giyali tuak ito yung tuang inibingat tuak sa tek niya kuwa uwayo kapean ako na kahit to alak melo na piyamat to akso ni hunaw ba ting miho kahit to atam na ni ako to aki hugalugo uat to aki hugalugo talik to aki ihangap lutik tap ko imak mo mitsok na kami itigag yuwa to aki kamitsok yuwa to kanakalot na akso ni itigag yuwa dito kap Pian ako ne, tako himangin naman, ting mihok, migluto hao mangiso nga. Ting mihok, taka yung mga lunek, hao iman nang iman. Tuwa hao man nang iman. Kaya nahilap ko, tiyan na pi. Kanga talo, ting pilo, kay hoktuk to, ane tako himangin na ta. Tiyak katang ni kong, ting miya ko hiyong ito min. Aliok, toktuk, tuli ka, maadlo nga, patungalik po nga. Kemikap kwa takuluk kama ilang tuning itat ka ni kini ayong pamilya kama kape anak ka amade kikilik lang alo at atat siya alo anib luni at kikimalilaw ni kami takuya na to kami tuhang ni kami anitiuya lang ni kami taku kami tikilianik tilong at atba Akpawag iyo akama. Una, toa kaya ako kakama. Kapayan ang ito ko, ting miho ko. Una, walita ko himagalwa, himanal kaya ng mata. Ting miho, toa ko. Ting miho, takayu, tukaw galwa ang manyo, o kakatang. Ting miho, kayo, galwa ang mata ko, kaplo na tamaw nga, tikin nga ng man. Kaya kung kamanit ko ang matukain na kung tayo malatay kung amit to amin akong pilang man ting miho ni tayo matakuya kayo ko tiga kakapi tayo matuhanik ka mating miho magkapi ako katalaw nga uli katalaw nga na maghidyo mo na matakat ko kaliwi katalaw matat at ako katagwa ni kaysang itat magayang ugalo ako tinikik kangin namin ko na makiyo mo sa mautak mo yung blugit takulukan nilipat ilangin ni kaya anak kaming ilatap ko ilangin ni kaya himang ito takwa ni kaya siyang itatikik kapean ang man ama ama tayo ko kulimi ko kayo at tuloy kuloy kamat ko halikapat Tamat ko nga taku himang nga katali lao kong migapta ting miho ni taku yuto katulad suda. Uyak takayat kamao nga tikit palya walya ni kaleng na kami alikapta kakto kaleng naman. Takpaw nga anak ang nakagayong tiliwang mga kaman ng nguluk ito ako. Atatat siya ito ko himalik tinugo. Takpaw nga amihuwek so nga awyak kundo. Takpaw nga nun nagiwalaw kapinong nga hito mo tatbang nga kamanit kami takpaw nga takpaw nga lutamaw nga muudyak so nga pihugiya kayo lao ka maawyak kun malgoyak so pingahuyak so nga pihug takpang niko ka matakpaw nga hibulik pa amit maani boya punga ti chiaga ni ani gu punga ta miksi ga yanga ni na yaga lu taam na na yaga lu na ga ui lau ni lu taim na tu pe kang mani ke chak tau ya mi su ta tak ponga pi hu ya mi ga ma kaak tu tu ga ta ila kaak tu tu mani taap kua uwa gulli ika lo ti di tu lu gu ika lu ni ta koa ga lo ak ma ta tu na ni ga u khat ku ti gu na yap ku tak ponga au lak ta ma tuk tu im ma ga yung mani tak paung ung awak hendak sungai ni gup kan gua tapi kian kini ngau kangen utang marah mah ini dia mah min ngau nak kian tak tu emak yang man ini tidurnga amel kata kini mata nak kian ni ketau nang ngam amel kata tu ni tak tu ni akhirnya kata amna hayuk tu hat tadi aku dahna uyang berake heksi magama ukutak si magama kayung ni uyakahog yung lutukingan ni itsong ito pekangin nama ulit si mami akong apikta kama akiti kataham na pekpalok tutulang man nalat siya akong huli ulit si matuin akong kaya na in nama tuhayo tulang kama hiutip ko itlog tutuk kukik palungin ni gay tama nga manik kami uyang iya kama ila noya na yo mga matat bunga tam na uliga piplugo tatwa ni do na nagyo ta tam ta kuge am mga matam na ta nagyo ta ta ta noya kan na matay ko ta tuk tuk kayo ta tatwa na lang aplunga uk tatwa ni kahuna watadun awatiga ya ku pehulo kaleng ng mata hamel ka tun ni kami wah tak lo akan belum amat itu ya gaya kena ini tu mitra kena karena lo namu pagi kaku mudiyo tu apa kerja mangat tu ya kata ilu ya kerja orang waktu ingat nak paling mata tete lo aku lupa paling mata ikut itu tiga tiga belum kaya hendak sego panget siapkan milo hak seminggu tak telegram kang na tuang man e kalok lawinin na nani ni kakakamapipsik lokein na nani kahoy la ubu na isokay ni akso ma hekko kuma ubu na ksutun no kaktok tau ya akso dahil na pilek matadbong akpalya lang man at kikla kulukin akso ma hekko lamiyakap ko tadbong na kakublugo inigiyamin tadbanit siya ayak yakangilun pangalit tohni taabunga ani wakahit tohni ulkong man takbunga ayak ya kalilaw miyaka tayo mali atatat siya maukaw diwang mga igawag tukuhik min kano igawag tukuhik ang mga utkuhik takang ipan ngong uyok to siya nakitong maadigas himang nitunin o kayo kiktulog tat siya kung makanok piya kaya kang mga unip kao tit siya kay mga unip kao hin na miyang anik atok sunga atatat siya atok ko hima tuwalik tilugo yok tau blunga kung nga bak tuwalik in maatatat siya kay ito tatwa sikko ka nga ma sabat ni gilulik kang mat sikko tiyo tigatam na sabat ni gilulik yung makaiblok biwag madiyan na kay blok mo gilaw mo saban ginnak nin o kaotib lo ni nga saban ni go tatalso ko kakyo iliring mago saban ni go tuktuk sa kaya kalit po nga o kaotilaw mo nga kakyo iblik na magilaw mo tao niyo si tangit siya lo nga go hekok tangnya po nga o kaotilaw mo nga tatamaan ni kanito ni mga ayali kami kapatid ko tutulang mata kanito ni hekko kama tapit si kama tapit ang mapikata hunik lungman puwip siya sa buhek ko kapko takwali ako biniligaksin na kay hugilit po nga tayo na puwip siya utigigap ko ilang at sa wadigiyangan uniyok si ni tayo na to kama uniyok si kong yung mga tatat siya kama tokuin naktakso din kapyan ha to akpang mat atut siya ang nilo to akpag kama atatat siya mapit ko heke ko yainin ta ukut takang nagalupilaw takang itsyang hunakang itsyang nagama takwa tuktutat ka ukunik talawak sumit takut taluk taga ni kluwito kung aluk tamata akwiniliyong mata. Hunaw ba imampani katimati yuk tuwane hekko amamal kukto kung ayun ni eh niktuktun ni kamat sabat niktuk akayo kakalawak so eh niktuktun ni kama kawi mangitak kalitayip ko tapin ni kugin ni kakka dahil mali taak si halimang mat unnuli alak kami ay may akayak so akpahigam akpay nakitlong atat po nga iklub tingnot ay bunga at atat siya katam na itik si matak so kumingap dun iklir mi iksi wawyak to niyon niniwing wawyak so manuminut huikingap dun iti kama ikingit siya may kama kapya humut taak sila ka nga kapya taktutulaw kama be ta imi reallak na imi ruktutuli kama imi alahariyat kama imi anik palyablo nga atatat siya ka aaklo ko yung kami kapsin apirigman ako winiliit o karama atatat ananat siya ka huna huna lagaloang man atatat siya ka o apirigmak suni ako winiliin na yung apirigman ang irap ko ang nakap tao huna huna lagalo ang huli atatat siya ka o kakumigman nauglimal ko apirigman amiha hulablong dahil kalo ananat siya ka huna huna lagalo ang manitap ko awatan atatat siya ka o kakatingigap ko ilag sinir ayurap ki we ahuila o kang may atatat siya ka tamaw nga ko hibulik ka tam na o kap ko tamaw nga ko inim nun ulkong man tayo mago kinul lang may hikko lang may gamit ayip ko akati mayo tuangit malgok ulko gamit ataw tsikot tayo kanigo toko ngayon nalakmani toko ngalakmani tap ko ako ako winilita kuyat katamani taim na lupuip siyang nikuga tap ko ako nilaw kat katamay ta kawi maway kihani ko paani hakip ko ang malko ako ningitayin na kapi o kakaloang matak winiliga hinakahugi ito akam o naalami alang mani ang nakalo ananat siya kalo o kanibillak ko kam nukatatat siya kalo tuktot po nga, o kakayomi kami, o kalitain na kamata, ananat siya nun. Ang ayak to, yung pituin na ulit mo, kung wea, ikaluin na to, likaluak pali ang magapta. Dahil makahugin nang man, ay sito alaka makimugsikso nga. Sirigan niya, likibo nga, ulaya miya kulukso tirigani aksi ili kahaga ka hitamu hibuling ni tamang ni tirigani aksi hinang maning ikluin na ang ungit tutap itlu tirigani aksi hinang suni amma kilokin nami taam na ipiw tanga tirigani aksi utim kikto kang nagsuni hawi taam na ipikaw ta pangalik ang nilulikto na takot siya ka to ay gab ko ulak takip lugo tiriga niya ak takito yung nagtuak pa ka ulayak so ang nahat katalang mat tiriga niya ak siya apog mo nakialak ka ang nakatang mat ang walak talirap ko tutip lugo tiriga niya ak takip malip pa ka tuktutam ni ay klimak so atatat siya ka inulawak tilugo ayok sa luwab lang ito kayo daw ama ayok at tuhiya at wat siya so kaya ni time at time na taman na pihok siya ni Rivalaw ka unip ka ka uyalaw pa ka time ali at siya ni unip ka kung nakibong nga ayip ko nga yan na nang nakihimayam ni malkuwek so nga nang nga kaya kaktak si magamata ko lang si mangitam ni takutak ni kuga ma si bulir mi angok yo alu pao nga ha han ni ga yumik sa no namulim na hiato mun ngo pao nga ha tuk tuk ang matak pao nga tuk tu liak si magamnu tuk tu liak si mablunu tak pao nga tikilaw sunuk kaung mat tuk tu liak si magamnu kaniblak tumi tuk tu liak si magamnu kingau panga gulau kung tao no ni atani ukko panga ni tuktulao kama malgong ni uhiliw tiblogo taksigya taksingi lao tiblogo uplo kaya takun naksi walya lang mata yala hilang mata unnuk sa yuktu lang mahikin gagman taam na kingak atulao kaka atoko yaktok suko mayok wigigap ko inid ka atok suwit atot siyak suwit tay ko nga iklub ta at gawa ko apok din ni kangigaya nga ko mayok at siya kalawang man hitubwiksat sa ublo nito tay ko nga tokaki akto ko mo init ka ato at siya kaulakap tabo nga kanang namot siya kaso nga tabo nga kingaw kaat siya nga nulisto nga lutad ba mayuanit siya lakso nga lo ublo kaya kami takubo nga tawang nga kutsiblak suni at siblak suni kayyum ilak taku nga ublo kaya kaya ang ulawak tuming. Kaya na, tautong naksimagin na kami ko kaya liwalya, maangi liwalya ito ako. Mating miho ako na ay humalik so nga. Tay kakaituin na kami kaya na, taulakituin na kami ito ka, lukukihian yung manhibunit siyam niin man. Tuka tamat ko alo init atuk katkatay ko nga siya tuka ang mata. Tukimualin yung mata. Atok sugit, kaangaw tapos maging ngawm, biblong nga. Hitugi ako isa kuli o nga hitnaakso ni. At bali, kaangaw ni itsiyali kalwa ko nga tama na kingaan na tuyong man. Kaangaw ulat so nga. Taam na uplo kaya kaituin na kami ilating mihungo yali laokso ni. Kaglimagin na kami. Kanyang naksilak tutong at kaklilo awit ka ka ni alang ko alilag sinakap ko. Ako ila kagliwalli alo awilang manunak ko ko tiga ikumangin aw hikko aw lahat siya kong nilik su tiglo. Hikok talik su ni. Nata kuyak siya kong ilo awilang mat igigiyak siya yung nit siya laking mat. Itiyak si mangilo ni. Itiyak si maluniyak lahat. Takto ni glo ni. Itiyak si magalawak lo ni. Kinyak na kulilaw man. Iligiyak siya ang nilakit siya lang man. Tautulaw ang ita ka. Kaumakiyo kami akin na tutuat ako. Noon nagkukutigalo, ah, wala na ayulit siya. Ayun lang ilik. Tapos yung makaumayo, tikigya na ito ang mga kangik niya ako galugo. Ingil ka kami. Kangik ko mga ako galugo. Utak kami alik itong atagwan. Hikingalo kami ako. Taman na tautong nalugtaat siya lakso ni taliga wali alilaw kaluang man kaumaluak tutong mat tautong niya niya ako kama takuha kaluang tayo taku nilok kaya kaya kaya kalawa kaluang kanaw iigiyak siya ang nilawin man takong luawin itay nagkakayim na kaumakiyo aluang man tautong na kayong nang man tayo malitya na ikaw yalaw kinakso ni nipling itay nakso nga huyaw niya ang mga makangik pali ang ilang mat naalagso nga lo tingmihok palong minanilo kulimigulik aluglunin nipitok to alo ang matalila hunak palong ngit siya lakis lun tuhak sa ngit siya kao makiyo ame akin nagtutuman tayo naalat siya lao haluap ko now to hang na law si manani in maka 5 minute kalu na 10 minute kalu na not kangalaw hung akhinak suni unak min unang mga kau yab law ya law alo ama now ya na una yug luni luni pilaw ng ming man anit to na ng law ko alo man no na mulutun nga ko minani ata ta ko kayak kang dalaw kalo ang man ta ko niluwiak kayak talaw kalo ako kao maniluwi at ako ni ayong nang man na ila tayo nalaki taman nali kao matita nga ata ta ko naklak kaya lawak takto kalo kao maluwak to yung nariblo ni tayo ma ungava ungammu aullariarami taallerpat tautugnar tautuktuulluarna khilerpalliagiarma iigiami alleqaluarmiyara taava oplogeatut ilerpallialerami tautugnarunngiappu taavunga utitsiatsiamiarni inigilaukkamin taamu ujangibbilauminun taimali nunakkoorutiga uuktulermaappu aullarseriartugajaa aullaallagmat aullaanna jaalerpunga utikkannilairahugalugu utikkannartuksiami ihumangilerami takuvali taamna taahe tikilerapku apoqtinni atu naangannun hitu naahannareani nialerluga takuva tamanna ammukkaanikkapku nalanikkuulaorlunga takanunga taahermut itloqaquigiyattinnu hitu qaerinnarlunga takanunga iklumut hangugiarniarama takuvunga hitubiksaqa takanunga taahermut qaqligaluartellugu qaailermigami tikiallamialermigma amma aullajuermigami takuvani utaqqimialerivunga nutqanga tiaqnatuhuli nutqanga laoribluni tiaqnahuli qaumaqioameattualeribluni utaqqimiarsugu nutqangamialermigama nutqangaqsulauqinnaribluni aullalermigami taima taikungahuli inigilaukkamini takunnalaoqami qailaoqamitut aikungahuli utitsiamialeribluni takuvali hunaungmanga taimahulinnaluyaqa qaumatsialluagusuni qaumammaqimman tautugnekajornama hunaunajarmanga qanoqluaktigimmaqigajarmanga qauimanginnapku iigiyaksaungimman utermigmat nunakkoorutiga uuktulermigapku aullarseriartugajaangulerpaktuggaluaq taapsuma qaumaniup tikitsaqaanganga aullaarneqajorluavigman ukkaaliyaaqunngiiqquuppaktorluni ikumataapku hiqualuksutik nutqainnaqtarmata ungavaraanga taullarseriaga yaalakpatlut qaumanermut qaumaluaktumut tamakkua nunakkuurutit doqiit aullaarnek ajorneqquugmata ajuqtuunniin qaumavviulualiqumut taimali hitoaniallaksunga ungavariaqnaatoarmat ikluptinmut aigama itirama angujuaq igajuataq itiqvigiyopku anikkanningi tainnarsunga qaannoorlu unipkaaqku itirama tatvunga igajuqtua tiilu tiitaqammaattuarlu pigmat taimna tautuhaagaqa uqauhiksaqijaqa luiqa taimma anilunu qinihungajagajarnikkavu hunattuuyunarnermangaat puigu liallagneqapkuluuke itiqamatiigunuamulluuwa tiblangilerneqapku uqauiqillaksinnanginneqapku hunaungmanga qauyihanngit
4: tungasukisiisinnaksautusaqsaulugmammaanna unnuk tauvanamiutaqmilitaanna naujaarmiutaujuq jin maksalaaq unikkaanajarmat tapunga qulaanuqasuarniganin
5: amaqtuuluuqamagu tanna sivullutiniaqakku ilanga aulaiyaqulikkaaq niaqaluarluq takuva taakkuangnajaakkaglu niksikrungunukkaaloqsimajaksaqijaqaluanga tassimanil ingunikkuulerami anaanagalu ataatagalu tanjalu uvani taqiuqa maani iluviqartuq itsuulerluni toqulaqtuq simajoq angunerlulaungitaqalatan inuunialaqqautatlugu aulaiyilaqsima taavungagu namungaullu tikiaqikkua таанаангутаоқаттуақиллуниу тигумиа нулоорсимаюта кэ сангутситсутингин такиюалу такиюалу матэққани умиа сангусарутингин папорсуутаата пиқата папорсуутаали ингеқарлуни сангууллианнармат сангуртуруллунили тани иппутаалуяртор сангусаут сангуттаутау оқумиллулиллуу анериарлуни тингеқартақ илуитсуитсиарлуни миккили палормата икква тингеқарута миккиартар палормата миккилеруута қалормата
6: Kanyang ilaw,
5: akkerai tusamak tusartitaugamitaimat akkeralu inussatuasuk illuangittoqut akkera amma tan attiqqaina taakku tikillutik tikimmata nerialingmata tamaangutimmuulalaqsimaput pegupengaaluttaatortugitaikkuaqimmin aujarmat tuulik tikimmigman taakkamikitsukku tikimmigmata aqaqimmigit takanuutuqutsaalaqsum utuqutsaangmata qimqalilaarnermigamaqai amma ukiermimaqai uksaqattaalaqsimaput eu qannukiatimmukkatta timmukkaptatakpa aujar tillugu ukiaksarlalertillugu paqorluta attersiuriaq pugut pingasuulluta uvengalu tannalu ataratsiaralartakuluratai ataratsiaralartakuluratai suviisa kinamikailaqalartugu igara taqayuyaqtaarulunga lu liuga taqasimayuyaqtaarulunit angiqqaarulluta qaungman qaatullugaanneq lalerman makingitainnerlu taku makingitai nerama sunarpa puvilertuaarulnerlu taman puvittummareerulerman tamanneqoqtuara puvittummareerulniman aujaluttaukiaksaanukta anaatsiarmakapigaluarluniu aak ataatitsiak aajarmakapiaraluanga marliarpakkaluarluni maqittianitluita imanna tasippiirutimun qivlatortuinnaalertatamannaamia puvinniku iman tunguyut tunguyaangat tamanneqoqtuar tunguyu tunguyuruyuktaasa tasippiirut тэгвэ иглоқалерлута укиаксарми иглоқалерлута бичугалеқаттарамануга иқиюннангаллуни иқивга аалатсиарсуку аалат имэннакулуми китсумагэн аалатсиарлик татуиннарлуни та бичугасуппалерлума тайман анеқаттерлума маане аанор қартуқуру қанигияни уват уваниттакулу қатиппиминоруру қанигияни такква тэрнаккангай каанги тикисимаплутик тамаани иллоқармата ананагауллерсимагман тамаунга уллаярлунга таванга нэхэртуул апунгасивинга илэртуул тамаани иллоқарапта киккилиган такконани иллунга таккунунгалерлунга иккиернангэмман уплортусинманала иккиернартуиян аингуйерлунгат писиуйерлунга инутууллунгаалу маулериарсимун маулериарсимун мата атаатакку катаанунга кинниуйерлунга ангиккаауерлутсани тупане пиксиманнаингуа каппиу тарпаанакаангагу тарпаанаалерлу кимми итерва менакайртук мисивингайюми сивингаартуктукулумми налеққуллерлунерлу таана тутигакку қуисиманнерлуни унугеқини пиқиниму аммуисигиннерлу тутига ну иққикааллерлуни неққалаарама аанникааллерлуни иққикаалла иқиюннангитсоқ лоо тегумаайоқсималлерлуа никувиннама писугиаралуарама наа писугнаайоқама иглууллуйаамангиллуни сарлилу билекапсиглооқтарина наёрлертивини уваттинна инеқангитта итигаакка тиуллуги иглуктун талерма иглуани иманна иманнааиллуги маалу тайманнаалерлунга уктораама тайманна писуллунга тайманна ниукка итигаакка тиуллуги таликкарни улиутсимаммутуги пичук пичук таматайку никувиннама иглувуйарнерлугу уяллугула аниллуаарлутиллаакку сарликкуанигматин
6: Immakkaangami agmaraangami saunikulung ligimikittummeqkuluit saq Aksoor tijang itjaa tangasim ninga tilisikattaqiq

isi maningit. Kaya gigaluak togi, puigo sa mga giluta, makau tigi ang ita, kaya gigatigo upalun ni, kau imasugi tuin nakto tigo. Ulume kaya linibo, doga ang atin naktavo, nalagi atin not, makau tigi oksasin naglugi, kaya gigatigo. Doga ang atito tigo, isumavo, ufago, nalagi ang inno, kanoglo, kaya gimangatigo. Kaiti yutiu ma uvatin no kanotigi pimmari manga nallinninge ikayok tuiningillu inuusittinne ukauti kattarlugi nalligi yavu kuyagi gattigu sangitittigun naktu uvagu inu katigi ittiagun nangninginne kuyali nangmik sakkiyak tittilluta uvagu nalligi yanginno piyuyunik Ipinnya ni kaktit di sungumat. Kau yung matitilo nilo pimakayuningin ni uvatin no. Koyalin ang mik sakiyak titikatak tuta naligiyatin no. Pigan ang inaksaw sungumiyok nutanik pikatitakon ng nivo. Pigyalong mita. Akaw giyang nurluti. Nalalang.